bimbayan xare ba sa tur tur ku tayo bu tar ka ba fa ñu raayo sa bimbayan ni bur na yow lay mel.